0: to MIA FM. Find us on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps.
1: Peakoe o si valuen me he fa. If you have to go naki, to go spend her fog my me akapululama.
2: Go ya. To send it out with the movie, but without the class of Waki.
1: Rugby Union Griffith Blacks, eh? Nanau tau mohai.
2: Tau e klasi wā, pia mo e klasi wā ki, pa mo tau whiwhine, pa mo Opry.
1: Ia.
2: Tau lewa klasi tolu, pa mo Litoni.
1: Ia.
2: Hala Opry he klasi tolu, ko e huma e klasi tolu ka Litoni.
1: Ah, ia, sai.
2: Ko Litoni uka kehana klasi ula ki klasi wā mo e tamu whiwhine.
1: He taun?
2: He taun.
1: Kana kau nao tolu he kau topu he u tau koe.
2: Ai tau mai koe, nai topa puta Litoni. Ko e anga pia vilo. Sariot o taimi.
1: Iyo.
2: Pako yo kuna vainga de fane la malo he class tolu. Malo he class wa pe kita make fine ko class wa kien ko tonga le da to tau.
1: Le ha ka tonga ku vainga he class tolu.
2: Iyo, ko tu ne vainga i o ta ringi mal.
1: We.
2: Mana vainga he.
1: Ko ni au ya ben vainga sai le ka pe ko.
2: Ka tonga ko ka kai tonga mo me. Ai ka ke vainga sai oni. Nai la vena tu permitu ko fa ya ko fugia. Ka ko ta to lai pe ka ulika tonga de vai ngai a ko ka si ulaki me pe ke ka si wa ka si ulaki ne vai nga o vai nga ta oreni
1: io a oreni no pui spiso pe io
2: o vai nga he ka si
1: wa
2: ulaki
1: io io ko tu o ku ke vai nga sa le si ko a sa le mo fiume
2: io ke vai nga sa le mo fiume pa solo
1: a si
2: Si así yo voy en la clase uaki.
1: Oh, con clase uaki también a ferete.
2: Va
1: a ver al taimi, va a ver al taimi. Okay, toko si ang epeka va in a rugby union e kautonga he rugby league.
2: Yo to la puta rugby league que team go wala ta. Matematonga ai team me ko yo. To la puta kautonga ai.
1: Etawa Waratahs i fe he weekend.
2: Ko tu fa no tamo black and white. E malai black and white.
1: Oh, foi tau, foi. Tau mari e tau ofi. Que mo tolo fanongo ko timi ko warata okiape ka tonga he timi black and whites
2: ka ke hak ma okia
1: io ka ko timi ko a waratas a Griffith Waratas
2: ma ke ka pala ngi to ko
1: io pa ko tonga ka tonga he io so ko mo
2: tolo na vainga pa ma lo na fo to ta happen bil tege na fo ko ke fo pa pa okia ka ko sa bi na vainga
1: io mo tolo ko fanongo mai pe o si peta wo se ko ki sayo ne a pongpongi pe amo ki pe hang o popo e tau fana
2: ki sa vai ta mai ki
1: eh fa fi ai hu ko he ma he keiti ta lai valu
2: ka ki bo valu bo hong fu
1: io e ka kai la lai
2: ka kai la lai ko ko tu ko ka pensoni pe ko la ni ma malo pe ko mo ta mai ki
1: pe fa o si pe ia te ke fu po uri e
2: o si pe fa tau he tolu o si pe ha ha fe ni ma
1: io
2: ta mai ha pe ta ke o ki api
1: io kai nga tonga mo tolo fano ngo mai ke mo wanga pong pong eta popo eta fano tonga io
2: ko ha un foko ku pat mo fatonga ka tu aku ki malu malu ki au au fia ai langi ki mo ko moko pe ka ki vela mai la ka ki ma fana pe u te pe ki tawa u fefe ki mo moko ka u kamata pe ki ta ta mai mo moko wanga ngi ka uha ka ki lo pe uha pe kai ka ku ki i au fia.
1: Na ko a ko anehu fa ku tafo pe na fo plu a langia pa ko pe he oia wa pa ko wongo o ki i havir pa to a hore re en ke ta wa ye fo ta wa te fo te ke lava mini te fa no a ko jet ki tu
2: alo ala anehu na ko me na fa anehu ko ko ko fo mo de pensini
1: e ko ya
2: ko na upoka ke alo sio ke chiropractor ai ko Litoni.
1: Iyo.
2: Papuka ke usio ke he valua niu. Hafe iwa valu tonua. Tawata ki ayo kwe ke avaya.
1: Kena eos puka?
2: Puka online.
1: Ah,
2: toki iyo. Toki ta ke na ofisi. Tamaita ene ka atake oku mea ya. Oku mapuni he toka naki.
1: Iyo.
2: Ko kurififi pe oku ava.
1: Iyo.
2: Ko ya pa alat pika iba tue foki mai peki api. Ki ifakamore pensini ka oku ye. It was a good time driving by myself.
1: Okay, ngo yo ku sai e ka e faka matala ko chiropractor faka tonga. Faka pak hui.
2: Ko chiropractor ko e kapau ku tau ai kere faka tonga faka pa hui.
1: Faka pa hui. Me.
2: Ko faka pa ku ia ko ka me ake heia. ko fe mbia toko ni ya ko ka fa pa pa hui he eh? Aku tawanga ko matu fa mbo ta fa pa pa pa ki pe ta un lo ni ma he eh? O fa pa pa ko ko ta ma ko na fa pa pa ka ko tokia tua he eh? Ha ko to ni ma ko va e ko tu to lai fa ka ya na pe na to lu ku o ku langa na va e ko pu ke me ta ko ko me pe he hui
1: ile fia huia
2: yeah
1: a ke fa ka pa
2: pa Faka
1: papa ko na kolo ko ko sa ia fanungi ai ko fa ase nga hiki video ia Facebook a algo ka kai ke chiropractor ko ko swipe up wa wi ko ko lava ia fa fanung o ile fia wi he
2: me ko reto ke ta nen ta mai ki mua o pe heni ka pa ko o fela nga ki ho va e o me ko to ko ia algo se ke chiropractor eh tene hanga fa ton ton ho hui ke hanga ton Kwa tamiko hanga tono eko hui mo alu ke feitu to tonu tonu ki ai. Pe saile vai ua ua ko upiki ki ai. Alu vai ua ua ki honu feitu to tonu. Ka pao reba o ke puke ko I loto hangi ko ni ka pao ke tare pe mofi po mea. Ari vai seo ke toke take ata hafui akau. E ko hiki tamini ufa alanga he otui ako e tako uka ke mea pehe hui. Pa ke alko mai fui akau me toke ta fui drugs o mai akako ke follow. Ke mate ai ke ua toi langa. Ka hiri ko iau kai ke fixa ai.
1: Ne te opei ai mamahi kau ke
2: iai pe palopalema. Ko palopalema, ko o se peo fulgofi a kau. Toi fok mai pe palopalema, he. Ka ku, ai ku faalu o chiropractor, o skapati alu mea ke fotofota. Ua ua, he. Ka ku taimilahi o kun, nau fenga o ea ki lele ipe. Taimilahi o kai ke saia kau toke taafare maha ki iai kau chiropractor.
1: Iyo.
2: Pero to una nga mi hui mi me koto aku go ka ka working aku.
1: Ta ko ngo ya ko e oku
2: aunga aunga opito opito ya. Iyo. Pa pa pa to aki ya eh. Sa opito angi ko ka ka ta ko vai vai me ko ta me una pe. Pa ma ba ya ko me pe hui ka ta fa folo to ta fu ya ka u ke o to lang ha eh. Ka ko ya lava pe ka opekta pa pa pa ko lava pe lu lele.
1: Iyo. Iyo. Kata foi fasi hoko meleseni teine latu.
2: Meleseni, okay. Fasi hoko kutatu me iwate teine latu, kotuko foi fasi, hingwa foi fasi, ko meleseni.

0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1
1: to MIA FM. Mau toki mea mai a ki ngai hiva me hauai o whaanga. Mau kataki pe ka pauk mau whewhanongo mai koe atungai. Koe atungai ngai ahoni. Mau kataki o kai ke ke wilo ya puka hame ku hoko ke misi ni. Ko ki i ko tupu ke hauai o whaanga au tabulo tonga lele taimini. Koe atona koe ku osi. And if I forget the multicultural day, go yeah.
2: Iyo.
1: Tala tala non gai. Na ke u he ne aku ya na u le le tuki ki fatongia. In usila. Ka kun kana usio pe Facebook ka me na sai opito opito. Fala ka ni tau kosi ko ya.
2: Iyo. Ko ta tau ko to ape o ku ki fa kala ka ngi tau ki kulu pu e tau ki fa nau. Ka ko e ko fa fa e fa Mi he Riverina Tongan Community Association. Pe koe ko fai faiwa lo lo e fa ka nane faka ari ali a ngahi staila taolunga fo ngahi staila faiwa fo o o kua si ako iko e fa nau he aini he ta unipa mana tu na toki foki pe ae ako faiwa he laine March April he he osko e fokotu koe ako moe mea na e faiwa e tamaiki koe soke koe mako moi foi taulunga ewa he tangata moi fifina but nei whaka ofo ofo au pito iai moi faiwa ai Tongan Cultural Community
1: kosei na nau ase ake ta mea
2: iyo nei whaka ofo ofo ai foi taulunga seini but nei iai moi faiwa haa moa moi foi hula Hawaii moi foi faiwa fisi e tamai tangata pa ia moi foi faiwa tonga kakato ai kau faiwa koe Tongan Cultural Community
1: so ifona ia pa moi sasi uniting
2: uniting na ia e faiwa na te taolunga e pea seini he faiwa koe uniting uniting church pea wana faiwa whakafisi moi kau pukupuka kana e sai na ki asilele ia tonga he foi aho koe ia lahi e
1: Fe mea kai ne, ne ha mea kai ne, lahi mea kai e kautonga. Na ia ha tablo ihosi ai.
2: Na ia ke usia oio ki ai ha lo ihosi. Na e, ia e otai, otai mereni, otai apere, ke ke isite. Na ia e fare kolo a sela moturiki. Ko e lu moe hopa, pe ko e lu moe talo.
1: Kai fata we pime kai fatonga ya ta ha fi ma me kai fatonga ko ka uya ngai me ape ton pe ya hata u he hata u stall bua me ka kai kautonga
2: io he ku to la he kautonga ku fin sok sai na ya u fai va fatonga pa ya me kai fatonga ko fa ka amu pe ta ta ta ka ha u ta fo o ta ka ha u
1: ta fo
2: ku ki la he ke ta me kai fatonga
1: Oh yeah. Kau sai au pito au pito ko kau fuki ngahi aho lalahi I kulififini a multicultural. Council kong nawanga whatataha I mai ngahi otumotu ngahi fitu koto ape o whari ari a nau kolo atu whakaholo pe ko nau mea na eako I pangi ko tao lunga mea ko sio nai kau India kau pe kau Pakistan nai
2: toko lahe kau India nai faiwa he tauni pe ko mea fo ou teke ko sio ai hata kimua ko e faiwa ko e kau ko e kau Afrika kau e kau Afrika nai kai ke iaha nau faiwa tao lunga pe ko ha mea hafo I faiwa nai o seti ka nai nau ki I kai hae fashion show ki fashion show nau vala
1: ok
2: pe ki ta pe na ki fasi faka Afrika pe na faki faka ali alang na disco faka Afrika.
1: Ah, sa ka ka fuki ai ngai me ki kurifi fin o ku very multicultural.
2: Iyo.
1: Ko tu ta mai ko na me ko ka u Itali pe na lai ta ko I heni. Mo ka seria. Kwa kwa tai mini o matakari keke kotoa. O kwa waka kui fifini I ngai feituu. O utonke ilo au pito ia I aseriani. Ko hiku tau ngai mea kotoa, uwe mao hene mea ka iwe hangi koe ngawe tori. Koe ngawe tori mori, o iheni moia. Koe kau ngawe whaama, o iheni. o tola hapu te kau ngau e hau koe mei tonga e he, e nama ko ngau e koe ni he alamoni, o kui a takai I he taratakai a kurififini, he alamoni. Koe te pakula hapu te mongai whare wai ne, o very active a pita a kurififini, pako tui koe kau e mea kutoko ni, ke multicultural he a kurififini lahi ngai matakari ke wau koe ki he ni. Kau ngau e whāma o kui he ni. O tola hapu te kau ngau e hau koe mei tonga e he, e nama ko ngau e koe ni he alamoni, o kui a takai I he taratakai a kurififini, he alamoni. Koe te pakula hapu te mongai whare wai ne, o very active a pita a kurififini, pako tui koe

0: no no pe he va he di sa ore he o o ka u ya he me ko me mo ni he o ata kai ta to ri ngai fa ma ku ya mo ri ko pa se ga ko ya pe fok mo e mo cotton he
1: mo li cotton wheat barley
0: o me akoto akoto ko
1: ya
0: o ma ko to pe he he ma ko mo fa nga o ka ta te fito hangi kon ko waine e o ta u ye ni mo fa le waine la la ya u pito I Australia ni pe I vahe tafako ni owned by a family like that like a sela he pa ko ya ku ko tipodles he o ka mona to I lo he why name me ko to ko ya o la help ito ke nga ta I ka ko fale moa he ko fale moa ana ko tu ko he ni ka we fale moa la ita mal I Australia ni pe ko fi ya pe ko ya mahal bu ni ko bu ha fale to la ya nga ko ta I lo ki ai kau kau ihe mea kore toha ki imai anga no fai kakai. Moi kumi ngā ue.
1: Te humai moi Webster fuu fale lahi koe top block. Ko nao tolu koe Alamone.
0: Koia.
1: Alamone?
0: Alamone.
1: Alamone.
0: Ko hao au pito koe ya. Pa kuhanga ngai mea koe ya toha ki imai kakai kien.
1: So koe mea koe u na iai u te niti mea kai koe Spanish, Indonesia, Malaysia, kau fisi pure kau ha moeta un puri me faiva puri me falekai
0: oh yeah toa hanau me
1: no yeah hanau me
0: me fai kau kau apito ya ngai mata kari ke ke tola ngai mata kari me fetu ke ke he
1: o ku fai ai fakataha ko ai multicultural council he pule lulu ko ni no pule lulu kahau
0: ko ya
1: aho tolu mahala sune io mago aho tolu sune so kapau ku ya hata ku ya na feedback fekau aki mana tu ene liliu ko aho ai mahina ko ai festivalo so kapau ku ya hata mo na feedback fekau aki mo festivalo pa na o
0: ki fenga mai
1: fenga mai ke fakata io
0: ko to go ka fu ki ngai mea ngai mea aho la lahi e o ta koloni multicultural so we're going to go playing,
1: So now for our fuck out for offer weather-wise, I tokonaki, kako sapate ya
0: nais
1: uha. But can solo I pay a
0: laka. Koye kutu hivirkin e kanseli a laka. So I apito pay ya kwa meta de kaku. Kwa fafi au pito e tau kawat ki ai, fafi fi au tau participate, tau finga aki muna tole ngai mea lahi. Pea kun fa malo ya e ngai mata kari ke ke na ka mai ki ai ko me alele ya pitoria ko e ta u fasi hoko o ku atu ya me TJ Island one o ku ko that's the one lole lole
1: lole lole okay pe o ku that's not the one ke click ko he computer malo ok

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: Malo mo mo ke me mai ke tau pokala ma fa tau ngi pe ko mo sa e hen hai fase uta tu me ta hine ko nga o fa ka teknikal he tau pokala ma a ni ta hine ko na o ma he ka tau tai mi to e tau me ni e ta tolu ke ni ma va ve but ale tai mi a to na ken a wa tolu o me wa fe wa no ko ya ko e tau pingo
2: pingo no
1: Bingo night. Go got five ma fana got the motor. Hono koto koto ape okumo fie. Wa inga bingo if I do bingo night. E hall of fame you know.
2: CWA hanga ke best in this.
1: E aho fia.
2: Aho no a sune foi tokona. Toi foi weekend yewa.
1: Aho no sune. O wa fe wa no fight out bingo night. Wa happen ngai pare lele ki ai. Go ko ngai pare go fight ki ai ko fi au hi. Oku lahi au pito. Ka uke tau ngahi major...
2: Jackpot.
1: Mm. Ako pwakatunu ia. Ia pe mono ngahi mea kai ki kai aki.
2: Mm.
1: Oku pwakatunu ko ia, ako pwakatunu e ua. Taha oku lulu he lotonga vaiua ia e pokalama. Mm. Pea taha oku lulu he whakaosi.
2: Ia mai fwet maina jackpot, ka fwet mine mila kawa.
1: Ia, ka mine mila kawa ai ke kau fai kawa, ka pa kumu fie mao. Pea mo whatau ha mo... Pinka uki ai. Mm. Pinka ufo ko tola ni maki he kaati.
2: Tola ni maki
1: he kaati. Kwa ngahi lulu lalahire ko tola hango fulu. Ki he kaati taha. Mm. Aku teke fwake vainga pinka u. Kwa kwa fusa ia upito ke uhe. Ke upote vainga pinka u. Kwa tui peko wongo ipe te ulaki. He pua ko ia he pua katunu. Pa te u fatale kite he pua katunu. Kwa hui ke fai fai ange ku maho ki. Pea un mau jamea, en ahi lulu pego, tal vez ni cao en ahi mea lahi. O wau que se lo toco, hay peque ofi ofi mai, fica ya coe lo toque, hau que uca a ti, que fica coe naufiri, que lo puja mea cujoco que hay.
2: So, que es que fue major jackpot coe ua, me fue mili mila cava, pero te toia me fue prizes y eto lua.
1: Okay.
2: So, if you come, chance you might get a prize, eh?
1: Aupito, aupito, aupito. Temo fano ngope, temo ko te ukaila mai me tafaki. Bingo!
2: Iyo, so e awai matapahe o no ke kamata whakatawa eho ka bingo, pe koi whakaamu ke tau kamata he hawhe ai fitu.
1: Koia. Iyo. Ko fano ngā atu, e kau haamu au na whai e ke mai tina wau ki, mea?
2: Iyo.
1: Ko fano ngā atu ia. Pea hangi ko usia tu na kisi ai na whanga ka utang sei pe tau ai pe tau ai ta tok si ai ke me
2: ta tok si o pe ko ta first thing ba ko ta first event pe he he ba ke o wa ke ngalo I he kaka I ko ta family night ke fenga ke bring together a community ko ai ka utong
1: ko ya ba ko ta fo ke ngai me aku mo fatawang mo fatawang ai ang ku kai ko Fenga ni ke mao hatupu mea ngā koe mea ka koe fenga peha seniti. Ke toko ni pe ke tau community, ke ngai mea ko toko ia mō whatahataha ia ki tau tolu tonga. Ia uke e ku momoko, pako tui te tau mawhana, taimu ko te tau wini e koe ha. Ai, pinga u.
2: Ia, koia. Koia, so koe aho toko naki, ono asune I he Hall of CWA, hanga ki he best and less.
1: Tau fase o koe ku atu ia, Mae ngai ofa anga ko to ape o mo me ama ke ta ore tio. Foi fashion ko ni ku ko ofa anga. Ko fashion ko ia ku tai fa rei ke ia tu he ka ta me a. Fra mo ngepe te mo fa no rei. A te fashion ko ni ma ofa anga.